0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
0: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
3: Theme parks, resorts, malls, hotels.
1: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
2: Let's do this together.
1: Para happy ang summer.
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
1: ng pula at bughaw.
4: Pula at bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
2: Your pride.
5: 87.5.
4: Ang Republika.
2: Republika.
4: Republika ni Juan.
2: 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Epteka. Ano meron sa kisame?
6: Huh?
1: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
2: Ang wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Pinaalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang private sector workers ay makakatanggap ng 200% na kanilang arawang sahod. Itong araw na ito bilang Idul Adha o Feast of Sacrifice, isang regular holiday. Pinaalahanan ng DOLE ang mga private employers ang tamang pagbayad sa mga empleyado nila sa araw na ito sa ilalim ng Labor Advisory Number 09 Series of 2026. Sa palakasan ng nangunguna sa medal tally ng 2026 palarong pamansa sa pinaka-latest na medal tally ay ang NCR na merong 14 medals na 7 golds, 4 silvers at 3 bronzes. Umapangalawa ang Region 5 o Bicol Region na merong 5 golds, 2 silvers at 5 bronzes, habang ang Negros Island Region ay nasa ikatlong posisyon na merong 5 golds, 2 silvers at 2 bronze medals. Kinukumpleto ang top 5 ng Region 6 o Western Visayas sa 4th place na 4 golds, 5 silvers at 5 bronze medals at ang Region 4A Calabarzon na may 4 golds, 3 silvers at 4 na bronze medals. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika Kikwan.
0: Republika Kikwan.
12: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired
1: and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika Kikwan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5.
1: Republica.
2: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
0: 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
4: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
3: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ating Republika.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
4: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Todolo Jr. ay papuntang Singapore para sa 23rd Asia Security Summit of the International Institute for Strategic Studies o ang Shangri-La Dialogue o SLD mula May 29 hanggang 31st. Ayon sa DND, magsasalita si Teodoro tungkol sa evolving security partnerships in a fragmenting world. Magkakaroon din ng diskusyon na inaasahang magpo-focus sa emerging security dynamics, partnerships, at approaches sa pag-address ng security challenges. Ayon sa DND, magpa-participate din ang Kalim sa high-level engagements at diskusyon sa kanyang mga counterparts at stakeholders patungkol sa kanilang mutual interest at regional security cooperation. Sa ibang balita, sisimula na ng SSS ang deployment ng mobile e-wheels sa mga pampublikong pamilihan sa Metro Manila upang direktang malapit ang kanilang serbisyo sa mga vendors at ambulance sellers na hirap makapunta sa mga sangay ng ahensya nila. Sa isang ulat ng RP1, target ng SSS na makapagserbisyo sa mahigit na 21,500 na kliyente nila sa 43 lugar sa National Capital Region. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: love ka.
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
2: Republika ni Juan.
3: Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
6: Aray, oo nga, no. Eh, bakit nangitim?
7: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
8: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
5: Papayagan ka naman ng boss mo.
8: Di ba, ma'am, sir?
9: Whatever.
4: Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
10: Your pride.
4: 87.5.
10: Ang Republika.
4: Republika.
10: Republika ni Juan.
4: 87.5.
10: Republika ni Juan.
12: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
13: Your romantikong Juan.
12: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Legani Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5 Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa ulat ng RP1, nakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapatid na Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng Idul Adha o Feast of Sacrifice. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nito magsilbing inspirasyon ng banal na pagdiriwang upang mapagnilayan at muling mapagtibay ang pangako sa mga pagpapahalagang nagbubuklod sa atin bilang iisang mamamayan at iisang bansa. Nagpahayag din ang pakikiisa ang Philippine National Police o PNP sa pagdiriwang ng Idul Adha ngayong araw. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., ang banal na okasyong ito ay paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at pagiging hindi makasarili na nagpapalakas sa pamilya, komunidad at buong bansa. Ayon kay Natates, ang diwa ng sakripisyo at pagkakaisa ay nagsisilbing inspirasyon upang mapanatili ang pagkakabuklod ng mga Pilipino. Muling tiniyak ng PNP ang kanilang pangakong maglingkod sa lahat ng komunidad na may patas na pagtrato, respeto at inclusivity bilang suporta sa pangmatagalang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ako si Jun Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
4: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
4: Every Juan.
13: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
4: Ang boses ng ating republika.
14: Republika.
4: Sa 87.5.
14: Republika ni
4: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our poppin' dugdugan to the rhythm of your music, and the music of every Juan. Pop, pop, pop, pop goes the world.
11: Pop goes the world.
4: Sa Republika,
11: Republika ni Juan,
4: 87.5.

0: 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaia.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
3: your pride.
0: 87.5
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5
3: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5
3: Republika ni Juan.
5: Ito ang republika ko.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
8: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Bangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
3: Juan Balita.
0: Mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
9: Meron tayong report mula sa RP1. Nirekomendang haina ng kasong obstruction of justice si Senator Robin Padilla dahil umano'y pagtakas nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay nirekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sa inilabas na pahayag, kinumpirma ni CIDG Director of Police Major General Robert Murico II na tapos na ang ginagawa nilang investigasyon. Lumalabas na pinagplanuhang maigi ang pagsakay ni Senator De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ito ng Senado noong May 14. Giniit ng CIDG na hindi sila mangingiming gumawa ng legal na aksyon sa mga lumabag sa batas at kanilang ipatutupad kung ano lang ang nararapat. Libo-libong residente sa Surigao ang inaasahang makikinabang sa lakbay-alalay ng gobyerno ngayong May 27 para sa mas abot kaya at tuloy-tuloy na biyahe sa dagat. Sa ilalim ng programa, magbibigay ng subsidiya ang pamahalaan sa mga pangunahing rutang pandagat upang mabawasan ang gastusin sa pamasahe ng mga manggagawa, estudyante, mangingisda at iba pang residente. Nagpahayag din dito ng suporta ang mga shipping operators sa programa para mapalakas ang pampublikong transportasyong pandagat sa lalawigan. Ako si Jun Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.
1: Pop, pop, pop, pop
0: goes the world.
1: Pop goes the world.
0: Sa Republika.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic Anyone.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Isara ang pinto at bintana kapag naka-aircon. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana pag gumagamit ng aircon para hindi tumakas ang lamig. Sayang ang kuryente kapag lumalabas ang lamig at pumapasok naman ang init. Parang sweldo lang na mabilis mawala. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our featured Asian song. Here's Aday Aday, a folk song from Brunei, traditionally sung by fishermen and boatmen. It is closely associated with the famous water village of Kampong Ayer, where it helped keep spirits high while working at

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republic 91.
1: Oh, anyari?
2: Nag-overheat ang auto.
1: Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer.
2: Kahit ikaw, Juan,
1: ay pwedeng ma-heat stroke.
0: Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon.
3: Oh, no.
0: Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
4: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
5: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
6: Mula sa Republika
7: ng Pula at Bughaw.
8: Pula at Bughaw.
9: At nagniningning na mga bituin at araw.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Presidential Broadcast Service.
12: Your station.
13: Your pride.
14: 87.5.
15: Ang Republika.
16: Republika.
17: Republika ni Juan.
18: 87.5.
19: Republika ni Juan.
3: Pop goes the world.
7: Tuloy-tuloy ang sayawan.
5: Sa pananghalian ni Juan.
8: Pop goes the world.
16: Pop goes the world.
9: Sa 87.5.

0: Republican y Juan.
1: 87.5.
0: 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republican y Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Kahit holiday, tuloy ang pangalawang araw ng special payout ng DSWD Cash Relief Assistance para sa mga scheduled service delivery riders. Ito ay sa DSWD Central Office sa Batasan, QC. Sa post ng DSWD, sinabing inaasahan nilang 33 companies ng private express at messengerial delivery service riders ang makakatanggap ng 5,000 pesos cash aid ngayong araw. Sa mga riders na dati nang nakatanggap ng cash aid, makikita ito sa verification process, kaya hinihikayat na huwag nang pumunta sa venue. Paalala ng DSWD, ang special payout na ito ay para lamang sa mga riders na kabilang sa mga nakaschedule ngayong May 27. Southwesterly wind flow makakaapekto sa Palawan at western section ng Mindanao. Trough ng tropical depression sa natitirang bahagi ng Mindanao. Sabi ng PAGASA, maaari ito maging typhoon habang papalapit sa PAR at posibleng pumasok ng Huwebes o Biyernes. Bahagyang maulap sa Metro Manila, posibleng isolated rains. Mainit na 36 degrees sa Metro Manila, pwedeng tumaas ng 46. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita.
1: One Balita.
3: Sa 87.5.
0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
2: Republika ni Juan
3: sa 87.5.
0: 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
6: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
5: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
1: Juan Balita.
7: Nakipagpulong ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Tokyo at kinilala ang sipag, tiyaga at malasakit ng mga OFW at Filipino-Japanese families. Aniya nagsisilbing tulay ng matatag na pagkakaibigan at ugnayan ng Pilipinas at Japan sa loob ng 70 years ng diplomatic ties. Ulit ng PCO, tiniyak din ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapangalagaan ang kapakanan, karapatan at kaligtasan ng mga OFWs at paghatid ng serbisyo sa pagbubukas ng SSS at pag-ibig offices sa Japan. Hinimok din niya na manatili silang magkaisa, sumunod sa batas at ipagmalaki ang kulturang Pilipino. Balita overseas, pinatawag ng European Union ang top diplomat ng Russia matapos magbabala sa foreign citizens at diplomats na mag-evacuate sa Kyiv bago nila ituloy ang strikes sa kabisera ng Ukraine. Ulit ng UPI, sinabi ni EU spokesperson Anita Hipper sa post sa X, hindi katanggap-tanggap ang escalation, itigil ang pag-target ng sibilyan at magsagawa ng peace talks kasama ang full unconditional ceasefire. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Tuloy ang delightful afternoon with more music, your music, music for every Juan. This is Juan 2-3. Juan 2-3. Music for you and me. Juan 2-3. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Close to heaven when you're touching me. It's gotta be 87.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
2: Negosyo malulugi.
3: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
3: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Yo. Uh-huh. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
7: Bughaw.
6: Sa sinag na dilaw.
7: Dilaw.
6: Nahatid ng bawat araw.
7: Uh-huh.
5: Going safe and colorful ang summer. And make it one to remember. Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
7: Sige ka.
5: Aasim ka niyan.
6: Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
6: Kasama ang 87.5
5: Republika ni Juan.
8: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
8: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
8: Your pride.
5: 87.5
8: Ang Republika.
5: Republika.
8: Republika ni Juan.
5: 87.5
8: Republika ni Juan.
10: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan!
11: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
10: Juan 2-3!
12: Juan 2-3!
13: Music for you and me!
12: Juan 2-3!
5: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5 Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Pinagutos ng bagong Labor Secretary Francis Tolentino ang preventive suspension ng Regional Director ng DOLE sa Central Luzon habang iniimbestigahan ang paghuhod ng gusali sa Angeles, Pampanga. Sabi ng kalihim sa PhilStar, ang one-month preventive suspension ni Regional Director Geraldine Panlillo ay para siguruhin ang impartial investigation. Minungkahi rin ng kalihim ang safety practices sa site. Ang di umano kakulangan sa follow-up inspections, maaari aniyang baguhin ang pamamaraan para ma-require ang repeated site inspections. Ipapasa ng PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla sa Justice Department kaugnay ang pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Ulit ang Inquirer, sabi ng CIDG matapos ang masusing investigasyon na pag-alamang ang pag-transport kay Senator De La Rosa ay hindi basta pagsabay lang sa sasakyan ni Senator Padilla kundi isang maingat na pinag-isipan at planadong pagkilos. Isasama ang ibang individual sa reklamo pero hindi ito dinetalye. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
3: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
7: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
7: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
7: Habang nasa tambayan,
1: malay mo,
7: sumikat yan.
1: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Patayin ang ilaw kung walang tao. Kung walang tao sa kwarto o sa kahit anong parte ng bahay, patayin ang ilaw. Hindi naman kailangan ng bumbilya ng audience. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our featured Asian song. And here's a very popular traditional folk song from Cambodia. Our featured Asian song, Sa Ti Tui. In fact, it's a popular traditional dance song often played during celebrations and social gatherings.

0: Tui by Sinsi Samot from Cambodia. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
0: Republika.
2: Republika.
0: Ni Juan.
2: Ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
4: Kalye
0: ni Juan.
4: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkilikin ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
4: Juan Kultura.
7: Kultura
4: ni Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita.
4: Juan Balita.
10: Nanawagan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na isabuhay ang pagkakaisa, pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa habang ipinagdiriwang ang Eid al-Adha. Anya, tinatawagan ng mga mamamayan na kilalanin ang tunay na katuparan na makakamit sa pagsunod, pagpapakumbaba at dedikasyon. Ulat sa PNA, hinimok niyang isabuhay ang diwa ng Eid al-Adha sa pang-araw-araw na buhay at mag-alay ng sariling mga gawa sa pagbuo ng isang mas mapagmalasakit at inklusibong bagong Pilipinas. Ulit ng PCO, malugod na tatanggapin ng Pangulo ang General Secretary at President ng Vietnam, Tho Lam, para sa two-day state visit sa Pilipinas sa May 31 to June 1. Makasaysayan ang pagbisita dahil first state visit ito ng Vietnam Party leader sa bansa. Marka ng halos 50 years ng diplomatic relations at dekada ng strategic partnership ng dalawang bansa. Inaasahang pag-uusapan ng trade at investment, food security, defense at maritime cooperation, education, tourism at people-to-people exchanges. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
8: Sa 87.5.
9: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
4: Republika ni Juan.
8: Juan.
4: Juan.
8: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Pit-pit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta, habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan,
0: sa Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5.
0: Republic.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency. Sa 87.5. 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: 87.5.
2: Juan Balita
1: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Tinutulak ng Malacanang ang mas mabilis na pagpapatupad ng mga priority programs ng DOLE kasama ang tupad program. Ulat ng PNA, nakipagpulong si Executive Secretary Ralph Recto sa DOLE Acting Secretary Francis Tolentino para magbigay direksyon sa layuning ito. Idiniin ng Executive Secretary ang kahalagahan ng strategic rollout ng tupad, partikular sa pagsuporta sa Brigada Eskwela. Anya, hindi lang mapapabilis ang repair, maintenance at paglinis sa mga eskwela bago magpasukan, makakapagbigay rin ito ng short-term employment sa mga kailangan ng trabaho. Pinagtibay ng Philippine Air Force at Royal Thai Air Force ang kanilang matatag na partnership sa 8th RAF-RTAF Airman-to-Airman Talks sa Viamo Air Base. Ulat sa PNA, tinampok ni Air Force Vice Commander Major General Pablo Rustria Jr. ang matagal ng kooperasyon ng dalawang air forces. Sinabi naman ng Thai Air Marshal Wisanu Niamkome, RTAF Deputy Chief of Air Staff, ito ay mahalagang platform sa pagpapalakas ng pagkakaintindihan, pagpapalawak ng professional exchanges at pagsulong ng defense cooperation. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time. Welcome to the time machine.
8: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan
8: sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock
6: on the time machine.
0: Sa Republikani Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
1: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
3: Kultura.
0: Kultura
5: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Nagsimula rin ngayong araw ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga delivery drivers sa labas ng NCR. Ulat ng RP1, ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may payout activities din sa Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabar Zone. Pati na rin sa Mimaropa, Western, Central at Eastern Visayas hanggang Soksajen. Target ng ahensya mabigyan ng cash aid ang higit 150,000 regional delivery drivers. Naglunsad ang civil society groups ng Philippine Truth and Reconciliation Commission, isang independent civilian-led body na mag-iimbestiga at magdodokumento ng mga extrajudicial killings na kaugnay ng war on drugs ng gobyerno. Ulat ng Inquirer, ang chair ng commission ay si Attorney Raul Pangalangan, dating International Criminal Court Judge, Inquirer publisher at columnist at Dean ng UP College of Law. Layunin ng komisyon na magtatag ng credible public record ng mga insidente nationwide na nakatuon sa survivor testimonies, accountability measures at institutional reform. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Anihuan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. I-unplug ang charger kapag hindi ginagamit. Kahit walang nakacharge, kumakain pa rin ang kuryente ang charger habang nakasaksa. Parang kaibigang nakikikain kahit hindi naman invited. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya.
1: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita-kits!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
0: Ngayong summer, always remember, water!
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer!
3: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
7: At nagniningning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station.
11: Your pride.
12: 87.5.
13: Ang Republika.
14: Republika.
15: Republika ni Juan.
16: 87.5.
17: Republika ni Juan.
18: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5. Welcome back. Back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan.
1: Music of the past.
2: On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
3: The Time Machine.
1: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
9: Hayaan mong ako ang makasama
8: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
9: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
10: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight
0: sa 87.5. 87.5.

0: ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
1: Your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
6: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
6: Wonderful tonight.
1: Wonderful,
6: wonderful tonight. Sa 87.5.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Ang mga nakikita nating estatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga estatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng estatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
6: Kultura
7: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
7: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
13: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I didn't mean it. 87.5
0: Republic 91.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Matutulog ka na ba?
5: Eto, nakahiga na.
4: Dream about me.
5: Ayoko bangungutin.
4: Ouch naman.
5: Joke lang. I love you.
4: I love you more.
2: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
6: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
4: Theme parks, resorts, malls, hotels.
3: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
2: Let's do this together.
3: Para happy ang summer.
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
5: Mula sa Republika
6: ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station.
11: Your pride.
2: 87.5.
5: Ang Republika.
6: Republika.
2: Republika ni Juan.
6: 87.5.
2: Republika ni Juan.
12: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
13: Wonderful Tonight.
14: Wonderful Tonight.
13: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Nagwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
1: Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical. Miss

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at hugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Keep
8: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihilik!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
4: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: panalangin ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw!
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
6: Our music,
0: our pride.
5: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan
3: Kaalaman.
2: Kaalaman.
4: Noong May 28, 1898, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo matapos magtagumpay ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil simbolo ito ng tapang at kalayaan ng mga Pilipino. At bilang pag-alala rito, ipinagdiriwang natin tuwing May 28 ang National Flag Day bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan tuwing June 12.
2: Juan Kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
2: Juan Kaalaman.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Meron tayong ulat mula sa RP1. Naniniwala si Senator Kiko Pangilinan na may ibabalik ni Senator Wen Gatchalian ang katatagan at tiwala sa Senado. Ayon kay Pangilinan, si Gatchalian ay may karanasan, profesionalismo at tamang disposisyon para pamunuan ang Senado sa kabila ng mga controversies at political tensions na kinakaharap nito. Dagdag ng senador na isusulong ng minority bloc ang panibagong pagbabago sa liderato ng Senado sa pamamagitan ng pagsuporta kay Gatchalian bilang susunod na Senate President. Para naman sa ulat ng panahon, dahil sa southwesterly wind flow maapektuhan ng trough ng tropical storm sa eastern sections ng Mindanao. Sakop nito ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokcharjen, BARMM, Lanod del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Gayun din ang natitirang bahagi ng Mindanao kung saan makakaranas ng mga area ito ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon din ng mga cloudy periods na may kasamang isolated rain showers at thunderstorms. Ang temperature ay nasa 28.7 degrees hanggang 35.7 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
5: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
2: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayo mga Pilipino,
2: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
2: Matic,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
9: Our music. Our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: kahabagang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic ni Juan.
1: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
2: Aray, oo nga, no? Eh, bakit nangitim?
3: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
4: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
4: Di ba, ma'am, sir?
0: Whatever. Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republic ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5.
6: Ang Republika.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
6: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
5: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

luong. Kanusa ka makontento, gihati ko tanang gusto, kulang pa ba sa imo? Kanusa ko na makap.

Jou nog story, okay, yeah. Kelas kick laway day, yeah, yeah. Dugira ka ayo kong lipulag pamino sa imong istorya. Di lang ko gasa bakit dili ko gusto.

Kalago di masukon. Huwag ka ba nalipod? Ako na lang ang mutalikod. Di maagwantagin ang kalisod sa pampang

0: na sa inyo.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
7: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
7: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Meron tayong ulat sa RP1. Mariing tinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pahayag ng ilang Chinese platforms sa umano'y lumalalang ugnayan sa pagitan ng military at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent T. Trinidad, ang mga pahayag na ito ay bahagi ng malicious influence operations para lumikha ng pagkakawatak-wata kahit wala namang umiiral na hidwan sa hanay ng military. Hinimok ng AFP ang publiko na huwag maniwala sa mga mapanirang kwento ng China. Anya, beripikahin muna ang mga impormasyon mula sa mga otoridad. Sa state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, mas lalong lumakas ang pagkakaibigan ng dalawang bansa dahil sa Comprehensive Strategic Partnership. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership, na ipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Nagpasalamat din ang Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
7: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
11: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
12: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
13: Wonderful morning.
12: Wonderful morning.
13: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.